Bibia wo bi sa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. Edi chia me. Monday

0: Sami sorry ano pa. Kayo chako toothpaste na midi chuchu misi. And mami confidence, the mooning in her.
1: Se wushia ama na misi fit hei gusuna misrea. Hey yo, wawawawum. Midi kayo chako toothpaste. Ene chuchu misi. Oba diye ni pa, e wubi diye muno. Enye diya ye kayo chako toothpaste. E boy se wubay, e free mwawa, e boy se mutukru. E si ashe, enye lumunka. Shire se, ama niye, kayo chako toothpaste insu niye. Yeti senta fo.
2: Midi ya majika. Chocolate toothpaste at tubu. Me shina no pa. Me na jua me kodano. Ema me sinye fita. Confidence level kwa so. Eti binyama. Na me sinye 32 nini. Negusu.
3: Enkanenu ania mame num DBD.